0: Seno Gergoto Seno Adi dekat Gursa Sono
1: Paling gagah
0: Paling dikoyo Sekti de sekti aku lawan kakak Gursa Sono Kurka kurang keterima Pamor
1: Wahahaha
0: Iya.

0: Ustadz, Ustadz, Ustadz, kenapa nih pun, bon genah, bon dados, bon dados, angger terik dados ta, niki bon genah, genah apa nih pun paman,
1: niki bawor,
0: Kakang Semar ingkang biantu Anoman,
1: luput-luput teniki,
0: ngantos sesumbar,
1: Lio Dino badhe damel dedeg
0: Ngestina. Kersanipun paman pendito Semar kagungan jago Anoman. Kula ngidhe jago
1: Werkudara. Niki niki mengkin.
0: Werkudara kula duka li Anoman. Semar mati Anoman pejah. Anoman mati Semar mati
1: jalaran gugat Alas Mandalasara.

ngaris risang mawe gandrung sabarang kangka dulu ukir moyak mayik saking yas beliwur